tajino abi anajunu malongoko panni kairmunda anni ngalanya achi.

0: Đó là next one là cartoon. Bỏ mặt người cartoon đó là một tà lý cả các bạn.
1: Yo, bố rồi, bố cô yạch. Yee, ngã tà gà. Nguồn nền yạ kai chál. Ngã ra cùn à cắt tố.
2: Yêu
1: Mà nà ká một tà lý. Kết. Kết. Na ko tuya ya kit tengora. Yakai! Piermak! Yata barka! Baro ka mutale. Na kwara ni. Ngarakai werwuyun gora. Tika koloko ka baruya. Na kwara ni. Ngarakai werwuyun gora. Tika koloko ka baruya. Na ngareya lacho. Lingo ni. Liramro. Mutale ka miwiri. Tuan angunia wain jaya marcilili mak ngai ngara na yoro lukana yul nan ngabiania yoro ngara tu ngara yakawara yoro wain gungo wande ngai tuaya wangana kami wire mutaleo palangai wangana biaka ngara wande na bay wal ngai yi paro kamutale paro na kuare ni lere ya burul yuna pil ngara chol pana linguna nongo ya makniyaj Ngatalo ka nagatra. Mana ka kuya. Yo! Chawari na na ngare ya bili ngare lundu miru. Ngare mak lundu tibe. Kit tun marchi. Kit. Yo! Mingo manatika kit tun amia. Mia puno ka mendong. Ya ka ngati burapto. Tuwe ya mudika nang dungura. Yo!
3: You're on the radio, don't you?

Yo, ngun ni makan nga call abandon, mani kaya ko waterfall, kayol ngo island densa salt water, ban. Katon jale merto ngun ni din ngore yiri yun, dao, understand le merto, darangan, mental health ka well-being. Mani mak nga idol dao, ngara dal malang maram interesting, ka ngulin naman ngulay kayol ngo ngula nga mangarin, na ngara ngulay ka room yako yung mala dwala chan, yol ngo radio kuro, dual program ngun ni ngara ko dao dao show, Yaka balang nga matubikyan ko yung ayan bingara doal kadaman. Ruki di maladawo. Ayan mo nga lalikam kadarum. Google search nga lang ulika. Kang nga lalimar do balyon ka nga lalidiyal. Chama mirin maladawal na puri jama mirin. Kung ka yun rao ngang dun. Yipala niya. Malka doal dao nga lato. Kadawat mam doal atyan. Radio kur limurong. Ton yan mo nga lang ulika bawala ko yung ayan bingara jimmat. Ayan pa yung mo. Pichan bilim mo ka nga lalika dal kung ka yun rao jalarum. Yo. So, Tuan atau orang orang ini daun. Well-being tuan guni well-being ja. Nakun nalcen ni nguli kanina. Kadarai no kalangau ni walangau rumbalu. Kawar pun kau gay tuan nakun daun. Wanani mental illness mir ubayengu. Mental health ja gay tuan nakun maili yualk ja. Kawalanga. Rumbal nongo. Walang nga ito kadali room lakaram na kun nalchen ni nguli ka socializing uro gali uro maram. Tunja na kun mele everyday walang nga nalchen ni nguli ka ka emotional kuro gali uro. Na kun da kay nga namir yabala niya room feeling nalchen ni nguli ka. Everyday na kun nukal walang nga ngur. Wana balang ni ki manjmak da kay nga namir o da kay nga ko o yaka manjmak. Ngulin nung mental health manjmak o ni nga pagi nguli yako yung mentally healthy na kuni nguli ka manjmak kumnin na ririmir if di ka nali nguli ririktun but ni ka still na kun coping manjmak kumnin na o nguli ni ririmir na kun nguli di ngayon ni meling wakadja well-being ja ka mental health ka well-being limurong room tuwal na kun walang nga limurong ngay life lingura hako angal wanda limur kanina manjmakumu yaka room dumalangoy na kun diangam enjoying ka life kabulo na kun ngunin limurong uli gumurudal ka maram walang angur na kun stress ripo tunyang unala chendi galikur o na kun limurto ka warwo yun Uto marimiri ruanga. O limurto ka na kun jalter limurto achieving na ngulungula malang rumur. Na kun naku limurto ka jalter limurto na ngulungula manjmak malang maram. Uwa kaya na kun guruto urgale kurto na kun relationship jama rungan maranaraw. Maili nguli na kun ngula na guruto miriwal ka nguru malang ngura yumukuli nyindi. Marga nga hindi mara nyumukuni niya. Kanito na kung hindi di try niya man iturungan maramuni nung ngayon ni Goruto nukin gal ni Goruto Miriwal. Katuwal nga iwar pa part of mental health ka well-being limurong. Limurto ka na kung maradarangan. Malka limurto ka ngunin birka yun katuwal at yan di malak maranamir kadarangan nga niya ngunin ngay doli di meling. Yo, ka puluturo limurong dalmanika inirpan.

Yung ninimakan nga kol, one of my favorites all time. Sila ang mani, warang piben, dapirk. Kabing reading, gupanga lettuce sticks. Ka reggae version, lechu. Yo, dan yaka bala idin rong iri dao lil. I hope numaka akun so fine ka tarangan, ka interest kurupan malain ka, if numaka dangama at all, ka yo yan dal ngay man mak limurong limur ka sharing mire. Yo, kangulin naman akun light bonan, ka urto naman radio, tuwal dao nga raka yako yam, tarangan limur to na ngay dal mental health ka well-being. Limurong yolongo. Yo. So, doon akam bulutura start liyako yam. Maili ngay doon social ka emotional well-being. Nakunaman na limurong kadal yolongo. Kadakal po yung mala yolongo yolongo ninda. Kalimurong ulika na kung doon at yan di malang maran na mire. Yabi yan. Yor, because limurong ulika na kung everyday ninda walang alimurong doon life. Limurong ulika na kung bawal awri po yung darangan amriw ninna na kung nalimurong ulika nguni malakmaram everyday wangangur jamar kuling kama ukirilil jama visiting guru tumirin gurul yun walalan kan nalchan limurong ulika nguni everyday dun ya nguni din nguni social ka emotional well-being ya mayali. Tuli di ngay nguli bichan di balanday malabar kwa ikum limurong malalakalakala nara room go markali murtu try maring kitirin ngroki di term go mala mayali ngay. Yabijan, yakali murtu ka nakon tungayan nina kamar dumbalun. Malaka tungay nguni numalany jama miri mala ngapaki o wait pil jama miri o nali ngula yurtung la bola miri nakon approaching bonan numalang do. Kangunyo walto room yako yung tuwala chan kali oro. Through jama kuru wala lang kalang aur, numatun na kun ngunib, na kun at least try mangi, na ngay ngunib maili. Pili na kun nga raka dal hoping, numatun dala, na kun, kung gayo na mirmaram, tao. Yo, kayaan dual na kun bili limurung ulika, tuli di baki ako. Social, ka emotional well-being. Nakon limur lika nguni di baki room na naro culture kuru gali uro. Kadarok kuru mara. Najan limur nguli ka wangan namir. Room ya kwen namin nakon dual ngara. Lingu nakon ripu-ripu limur nguli ka nakon dal bili nakon ripu-ripu mara limur nguli ka dal room kumala nakon maringgit tiri. Kadarok kumala. And that is also part of nguni di. If nito kaya kapitian di keep up. Kani to kanina wala ngang darada. Ka communication mriu, ka rumi ako yan na mriu, ka socializing mriu. Nungo to birimbir, ni yolongo, wala nga nungo, mayali mriu tira. Tuur mriu tira nito. Pala nungo to ngayon na marja ngayon ngayon wot tira na. Ay pala niya mayali. Ka riri tira na kundo wripo. If nito dawartun, ka living nga nungo life, yun na kundo no pauro, ka main makuriyan na kun room go try. How ni kajal tir kang ni majmak nguni majmak jang ai dokar bele mar mere ada bele ni kada wat tuna rau nakun bele nakun duka nakun dual limur rom la kan na mere limur nakun dual tuala chen radio kurum ka tuala nakun mala limur kang ni rom la kan na mere ja mental health ka well being yo ka bulu limur tu dal mane kay ngama

Yo, kayan nga idual na kun nalchan limbrong uli ka living wala nga limurong mala ngun idual ay chan di room gur mala socially dun dyan na kun everyday wala nga jama sport traveling hunting na ngurong wala camping no more things mala ngun wala nga ngurong uli ka limurong na kun malang maram ka environmental kurgali uli na kun ngun nalchan ga yolongo onal channel murung le kanina condition le murung ye bala ja dal channel murung le kanina may makum una kabolo na kon dola chen ngone waga ja dukar kuya nga na oru dol chen rom guru na channel murung le ka thinking ga nama ye na kon le murung ne ngapa mana pana oi rom ga ne na bala ye dile murung le ngone ngapa mana pan lemurunga life lemurka living ya palanya ka still lemur to bayang umar darangan na ngay dole di walk maili bile ngay dole di na jandura lakar mag kumurdal margiti niya raw understand kumar darangan raw ka if ni yung interest ka ni ka nga madual ka nukal ngay kaputurong or daw dual daw tiri ka maili milir ka ni ka magtuli di manak maram ya pijan manjmak di ka nakun manak maram maili niya. Kabitin din ako limurong ka na kung dali structuring niya, walang nga na kung barangay yun niya. How limurong ulit ka na kung living, nina, walang nga limurong. Wala na limurong ka nina safe, o jama limurong ka, o education limurong ka na kung maram, o na limurong ka manymak, kagumurudal mo lang maram. Kana dyan limurong ka na kung wala dyan ni jama ko, nga pa kiwal ideas ko, rom ko na kung economic ya ko, kali or business, bina, tali bichin mo lika nama, maringgit na ka happen. Yo, ito li di. Yo, tali di malangon ni nakon mo lika ninay. Walang angor niya. Yo, tao mo rin ako ni pala, bayang mo lika understand. Ngunit ngayon doon li di part of limurong mental ka social ka well-being ko rin ko rin nakon limurong doon li di. Kabay di ngunit nakon bulo natyan ni ngunit ka nina, wanan nilika gana nina. Kawan na wajan kong kayo na meron ng uli room na kung malang maram ripurong kalyurong wal mala. Tuwali ingay room, part of ngunin din mental health, tibili. Kakung kayo nun na kaya pijan communication ng room ngur. Kapulo na kung ngayon nun alidi ang hindi room to kama social skills ko mala room ko kung kayo na raw. Nalchan ni nguli ka na kung bichan din din na everyday na kung communicating or connecting nito ka. We're prungal yung wal mala. Yo. Tuwali din yung mailing. Nakon anything to do with nung life ya pala niya. Yan nakadal mo malang rom lakran bilin. Tarawa times nga rapin ulit ka na nga na. Even tiang bala. Yung ulit ka babala. Bakit wali darok ya ko. Mental. Limurong ulit kago yung mental yung ayan bidal rin. Pena kung ngula natin yung nga nindo bichan kam barangay wala ko na yung mental. Ayun yun yung mental yung limurong. Kadwal ko yung nga uy. Decision ko. Nga na mirum. Natin limurong ulit ka nama life limurung not jane murti involve jama wakal nangula family yebala nyamala telingi kadon ya rom barangayun ka sometimes ngai tu yolngo ka yu al kupara chun dole di idea yu kadwal tole murbulo a music ngama bile di kaimar win ngara nakunwangan

New only maganga kol ga mewi moya power ka Archie Roach manika ya ko freedom ga bifongo ni din you to in the my kind of life manmak na we dual ngara na malang dolor kon tips lakaram actually mak dual lor kon na yeah you are lor kon na dual taun tips mana mental health ko ka well being ko na ngai manmak tukar na ko ni bolen chandra ngoro ngoi lakaram na kon war pam le mur maringi ngoli to bitrol dawar yun ngai to mutika bai ngo wander bai ni to bitrol ngatel bomma yur na ngai to wander ja o oil mere am do o to kapo dar nga ngai to radiate el ga po bomma chal ngai ngi mutika kapo o to thaya jambi yur na to dadar in ngai yakan ko thaya am ru yakana But you're talking to Thai and help, not Janitung at Lungurongo. We'll spend a mukabaki. Change ko Thai or a flat, not mala. You know, little things, mala. I don't need the dadar maram. Yindi mutika. Kanga idol all rumba lemurung. Balanya idi nakun. Muruki malanga ijal. Man makko mala. Nakungula mala rumgo nakunwaga ja restingo. Ngata toka man makloka. Darwa ngarkula lor kun yaj kurmala ngatta exercise tuka uka uri punyan gandhi na manj makum gadara inukin galangaw ni walangaw garumbalaw yipa na chan ito ka living bilin na kun na chan ito lakaram lifestyle limurong dual yaka limurong liki warwoyer limurong yin galangaw limurong walangaw health ko Kadiri ding ay kangon din ako ng dungurong yung nguro yiri yun ya if nito man makum nung ngoy ni jaga mental health ka well-being yang ay tungon nili di nguro yiri yun ya. Bilin ako ng murkado al layla yun. Bityan ng murkado al layla yun ya nali yang ulama la rom dun. Buma limurong ulika na kung darwa amir na man maka important limurong mental health ko ka well-being ko. Yen ripun mak lemurung lika taruh amir kumur dal malang malam wakanja. Tengi malah lemurung lika rum nakun mau manjanya. Kau ripun lemurung lika yang dong dong dera. Bila nakun lemurung lika ngonik too much ripun malang nangul lagu yanga. Nakun other things malah walang angur ngonik nakun malang tun nakun ngoni din malang ngoni. Stress, kumur dal, warwo, katulakan yako yangal. Ka ngai dual rumba lemurung jal ngai ngai tu ngir yun mir nang rumula malang rumur walu tu gurupan ngai tu rumba lemurung goi lemur tu rest nakun ngun lemurung ngule ngora ngai le nguni yak kuriyo lemurung gal gunga yun lemurung rumba ngun mental health lemurung yuru daro mir lemurung ngule kana kun yakabutro bichun lemurung gin galangau lemurung rumba lago Kabalak tali murtukan na kunwit na ripun muna ang upanin na ripun jorom ram. Di pala niya na kunwaka jarom. Kanikaya kan getting enough rest. Muna nung karumbal jaltre. Bala nito kadaka yung anami. Yait na. O nito yakuri yait lakaramital. Yakuri yait chiri na yung uli. Yaka nito yin. Wala bala nito yuri yuna. Wala bala nilik yun. Di pala niya maladaka yung ako. Yo, mungkin part of tu alam alam mereka lakukan nama. If you only need to know ini jaga nukin kalangan ini rumbal go life ko many makum, nungut to mental health ka well being ngai to balancing. Iben many mak tera. Ka nakun many mak malang nakun muni nang ulam ala room things walang angol lemurunggal in our life nakun. Ngai cuma lakukan ini kat tulak kalangan anting, maltun ka family, girl, sharing ka. Sport, jama, kunga yun, napunga oyer, ona many makmala warpam, kunga yun gayol ngun, ka makayutun gorlil, ngunal ka kunga yun. Toling ay warpam many mak, rumbal ko dungo, limurong. Kauri po pala niya rumgam, nakunguro tumiro wali, yakam riti win, nene. Pili na kung nungo to rumbal jawar yun, gani maringi. Kani yan to balancing nungo yun eh. Yakkur, kawal nga. Important nga idol.
kangole ni toka bichen di ni toka ngone da kaya na mer ga manj mak na mental health kor ka well being ka social kor ga lego ka na mala ngone other things mala ngone ka ngapa ki ya ko ya mala terms dwala chen room gor dwala mer ka ya ko ya na mer yo ka active di ya pek ral patiki ral pral pa ina kong la mala jama o ko ga yo na rao ngata manj mak lo ke pele na kon dwala room ba le morong ka dwala ngone ta kaya nga na mer room feeling mere jaba bara ngoli ka dual rambangi yo yo dual ingara le murungan na kon katro ja dao ya ko yang almar makai dalwin kang al dabili na kon ngarang ngi ngara pe interesting the ki the room go lakaran around malang I hope bakan ngi na kon mar darangal ngi di ngi na ngai dal mental health ka social well-being le murung meali ya na ngor makale mo to kaya ka babala baratun ko yang misunderstand yan bi ngai dal mental one way then reading ngai to kamil lakaram yo ngai dali din ga dali di mala area ngun ngun ngara kanor mi ako yang al limurung yo ka ngun ni bilian mo kadal daun makan nga kulja tau daw show yung radio ngur kabalanya

0: Ando, Laurpa, ka Rorokumboi, Mandaka and Nawe Jamang, transition class more. Ganga til Naraga Jalted Balanyo and Jaman, Adayaka and Nagana and Jaman, Wanga and Mata, Nayango, Naragaman, Nawe, Uni and Gamoro. Kami ada kena melaut pa, kalau rukun boy manda keninan kan, kami jamar kulin transition class mor, light to meter, pala ada meter gong merir, tiaki. Mani jamar kulin wala kalau light to yang ngawe, kalau putur pitun, kalau darangan ponde, kalau ponde wala kalau ngawe, darangan reading mata, mangoti laut meram, kalau writing go, kalau werpu werpu masko. Wala ka mute ka nga wai jama mangi kumain jamar kulin. Ka huni lai bringor, ngara ka nama utangi nga atil dia. Nga I do wai. Utangi number two. Vena, ka rambangi napur ka nga wai, linyu ka jama. Ka iyo kutura, wani ka nga wai, ngara ka nguri dia paranyan. Nako 1981 do. Kauni ya, now we like to meet the experience ngarakal, para ngarayu at ya go mirir dia ki ngaragamit na now we mark up ton or ki yan jamaw para ngaragampulo matye wipo wipo class 1982 3 4 5 6 7
1: Tapirktao, Wamuchen, Nayango, Nayatana, Miramarkana, Purtokanguninga, Madwali, the Utah Mala, Kandar Puyu, Gamaranga, Tilling Wimalana Purunina Prokanmutar in the early 70s, too, that Nakun Makanbalanya many times to Maritina and Adol Barak and Makamarichi. Kanakun Ning when the Mark Ramdual bilingual education. Nanga in Nakununi also no benefit.
0: Marka mer mak yakana mangi yoga yu at jam meter ka mangi ti balani meri walloin mak jamar kolo yo makana e yapje ne na purna matie matie na ma na ma wangan ka mai pal malen ka gunga ka wepu wepu ranging or ka dilting or riela kapong or ka mono kapong or ka ana we dilting or ka gulon or wepu wepu baralang or Ala warpa malaka ya mel kuna mel koma we laurpa ka ror kon boy manda ya na we kada man manda be
1: amanda dole
0: yo para ngara ka mete na we jatte ngara de man kete rion okor kapitana we manda ka wanga ngara kal na ni de we ni na de ya ni ngara de we ngara tinggal de ya be pitana para wala kor pan mal tiang ngara kal pamotian
1: la da per
2: Yo, knowing I do a le, wookering I do a le gulja, meeting I nako, namako, bookmako, jamarkole, bookmako and jamarkole, nangali matta, kanangali minji, nangai maimaka meetingja, pili marma darok ni to mangeting on the day, kanin jamarkole, communicating on ya. Nindo marchi gol elmoni ka ngonal ja gol ngonja ni to daka nga namir ngone ni yol ngo ni to nina classroom mo ni to ngama teachers na malan magi ko namir ni walan nungo ngai to ka magi kom no na yung korean matta kor mar ni yoto ni to ngai ngo nga matir ka ko nga namir ni to ngone nungo ka ngora daruk ka ngone nungo ka ngora culture Ang ninong kangura na kung well-being, ngunilidi, bityan nito, kuya nga namir, kangaya ngon nung ito, bityan, nga matir. Kangurong hindi, matay, yul mo matay, kung ka yun rin, teaching doon. Nindo, maram, manmak na meritira, jama nito maram, marangitir nito balandawal galingor, kamaram nito jama, manmak yan. Kadiyal bala yul mo wal galingor. Maram nito jama, ukri nito manjmakom yulong ukur balanda kon maram nito maram jama, kayulong nito margitir jama manjmako yan. Pichan ngay kadwali gulunja milakaram. Palanyam ngay dari ukirin, dwali ngay ka milakaraman ni yoto,

0: to market marmao. Taroko kawelko marmao kaleo. Palandao kayolmo ma ni yoto ninyo marman chama maram. Yolmo galit mo ka palandao may magnamritir. Kabulo ngayon akon di matukong kayon mir. Teacher, student, community, ka parents, ka government, kabulo nao mala, jama mir mala, nguni walang uli ka, kurupa na value diya ki darokon, ka jama na ukiri na, wanya tukunga na limurung, wala limur to work as a team, jamar kuli teachers, parents, ka community, ka then government, ka mata jama mir mala, bilingual programs, nguni jama wali ka, na nguni education, Chama Mirmala, Minister of Education, well to support naga government to Bukma community di Murong, namu na Gol Kadara, to al naong Northern Territory. Yo, muni ngay ngay important cha school njali Murong, to anya marma ngay bilingual, naong bilingual education jawale kalakaram. Yo, muni ngay important cha. Kalimuria to, ngandi, chamarkoli, wanga community, ka teachers kunga yun mir ral manapan mir mar ngay duka pantu nama pala kunga yun alimurin grupa na ngulan nama la mingurin ya punboy kiri mutan maran naran na hindi ko naran na program kun ngurukin bilingual program kun pala niya
1: yo thank you na malang bukma kong yun makan listening dia kidi tao bilingual education boy limorong bukmako ka ngalan akon bukurupa na pwede pungol nyo malay nguni ngay duwali di na pwakurupan daw may makmuliti limorong bukmako ka help you enjoy this listening thank you ma yo break na pwede kulyon ka manikay nga mag
2: adios amigo kupan nyo amigo andale

koromaka. O kalere jaro no mando. Korom ka kondang ngona. Marawata na ngai to chaipe. Konda. Leangor. Mololoikala.

0: Rengo.
1: Yo, Bukmak. Ada aku beje menunggur ka tiara wang tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rengo. Yo.

0: Yo, ngarang yako, hango, kayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, karpo. Ngaman no maka, yung ngawere yo, tiya, irkala, kayo lingon.
1: Yo, dangwa na para bukmak, tao ngama, dagyan, yung ngawere yo muro, kat, Jinakong waraong, pulkanyawe, ka irinin pa, ka kawaraong, ka talangarataw, rakram ka paikoy napawe, local decision making, tango ba niya yakum. Jinakong malang na pungaraw tao nga ma, tanaling kong lurkon kong yulong ngong, panya tao, panya na talaga ngamangama yun, kapmanto.
2: Yo, hukmak namir, suwal nga na purkanina, suwal ads ngor. Irin ba? Kaura, Pulkanaoy, Kahena, Apa. Tuwal nga na po tao, grupan mo, si Klimurong, ngunong kami magmitir. Tuwal nga ni Yuta ngay karum, gal yun, yako ngay tuwal, gamroy na po kangupan-ngupan, local decision making na. Tuwal, kaduwal ilimurong tao, hindi mo tiyala lang nga, ma, pabala niya, ma.
3: Yo, para pulay, mahal ko manje, nga numala niya ro dang dar kayon, numanya kulong aro rakaram. Na dang local decision making ma, mayali.
2: Yo, mahal ko, muna ay question ngay nga doro, marikato, limoron, nga rato, nyumukulin lakaram, tao, pa numatong rakang upan ngulialala. Tuwali ngay na kon local decision making ngay room nga ngora. Ngay limurong ngay ka room ngora duwali di. Ngatil ngay kan nguran duwali limurong ngay room. Kabitya bilin ngay kan nguran kadiyang bala. Room ngor na ngalito nga mga mayon. Maral ko nito duwali di ngara ko bolo ngara kang upan.
4: Ngay, yan na kon duwali ngay darok na kon ngalimurong ko ngay kan nguran bingurling ko da kon ngurudang kalang ngalimurong ko nyurong ko nga duwali ngay mayali bukulong tunan li kawangay ngur darok pakmer na nako balali jaman na balali marang tunan ngay na balali wal marikinyan nalil muni li wal yuran na minyan na kon wangay ngur yan mirki wangay Muni yura na wai na kun yura mo li wangkai ngurian mitki nguni wali ulungu wangkai ngurian wangkai ngan mitki ulungu. Yaka ngay da yurtain ngalim rungu ngay kan nguran bi nguli nguru da gal ngur. Yalki ngung ngalim rungal muni nguni rum ngung ngalim rungal. Tiang balang ngay ka zoli ngura yan ngalim rungal na kun rumbal ngurung ngalim rungal yur ngal ja. Mangguk ngalim rungal na kun ngay ngalim rungal na kun dual bilma hidaki kamunugu na Alam ko nga ito, ngay, duwali, ngurang, alam mo nga lang ka.
2: Yo, bulo na kong duwali di Blarmaram, Ralkor. Duwali na kong numakan lakarang room mala. Mala niya mala room na kong ngunikam. Room nga mga mayon na oy, limurong yul ngong ngay kan nguran. Pipam man, kabitir bilin ngay kan nguran, ngurong dahil, kadiyang bala. Mala niya na kong room mo ni. Yul ngay ito, room watang oy, mula na nga mga mayon. Ngay nguli wato na. Wripungulil, community lil, o homelands lil, settlement lil. Kalung maran na, margalimurto bukmak tunguni din nama, nangay kangura, kanangay tutawartun, ngulat yan di, ngunilimurto nako, lung maran na, mirbalanya.
4: Yo, balanya bilin akun, alit ka lang unirom, natiling ulong ngay kangura, nakurom ko, Naluang alil. Amang amain doon maram doon na rom. Bilma manik kayo ngula na nato maram. Ngay to bukulong mambukmak doon kayaan. Wairi wartangon. Yapa ngay urum kapalay. Wangan na mir balawal to bakmaraman daro. Kwangay ngur yuran na mir ja. Bala ngay to marang to na ujaman wal to. Ito al ngay ito alin ni local decision making. Alimurong kong natalingon doon.
2: Yo nga makor ka tuwalin ngunirong diyang ay tiangon bala. Mangitin niya rao limurong. palanya
3: doan bijan numa lingo rakaran ga dorton maranduan dau ngalangurunan doan nyualk ma bijuai ngalangoi doan local decision making ma ngalangoi ka ngalanguro
4: yo uni beli doan ga jetang ngai pat balegan akun buku bak maram no dar ka ni uni beli ka wangka jangai ya ko yang manakun tuana tuana bala nga pagawal ngai dar ya mudar tin ya rom gudi nga pagawal Northern Territory government to yur ta dole ngai na we wayok tan go yama local decision making the young government to the local government Northern Territory government ku ngai dal nawe na kun ta chele don ya ka federal ya dol bli Northern Territory katia kuri kamur ur ngai dal yang gudar tin ja dole
3: nyo ka dango local decision making kinalang ayul ng region nga nalpen ma pimiyaka nama ka na nan ang uwa korom baituar ginakoya ngal maling ngoyul ngo mal ngo
2: yo war pala aratun na malayin ngang ton ka nun na ngarichan tiyakidi ka bulong nga niya niya kung nga kangupan tuwari di bilita ang unini di palguro pala niya langal war pala wal limurong nga yul ngo wal nalcan nga limur ka tuwari din na mga niya dukkar ang unia ngo Northern Territory government ng milkom limurong nga dukkar may mak balanda kurgalikor nalcan nga limur ka darangan o nalcan limur tumar darangan palanda room na ngay kangura ngunili nguni yako ngunili muro ngatil ngarakango pa local decision making nguna ngay kangura wala langgal romor ka wala langgong dawat malanawoy ka limur yato nguni na mayol ngunya bichanakam nguna ngay kangura wala langgal palandawal romor tuwalidi ka limurungal kangura yol ngawal nasyan ngalito na mga nyan nasyan ngalito baki nasyan ngalito jama miriya mga nyan tuwali bili lakong decision na making na ngali yol ngoy kapala niya bili ngay eh palandaw ka yol ngo wanalasyan ngalito tarangan mir mardarangan mir katayungan mir nito nga rin cracking di pala di manye
4: yo nge ipong rin ako ngayon sa Northern Territory Government ng balang balandawang rally marichin ng alimurong. Alimurong ko rin ako di pali question ng ngurong ko ngayon sa Africa. Nga ma, alimurong ko rin ako yun ngayon siya ng alimurito naman doli ka piliya wangkaj dira. Ngurukul wangkaj dira. Ngayang wangkaj dira. Wangkaj ko na mira yan. Ka kung kahit mira, ral manapan mira. Di ako pili Tuali ngay nakun dur niya ngay nakun niya on kuduali ngay murungal kurupan na kun dukar rungay man na alam mo tungal murungoy na alam mo kana malay kana ako malay kama na kun liang ang mga mayon mer katarok pak maram alam mo pinyan na kuli mo jal wal niya ngay alam mo njokan na kun kung gayon na tebali na kun malangul na kun alam mo tuali ang ko diang ngay na kun ngay mayalin na kun ngay tribal dali bil marang alam mo yar tribal dual ngun ngun ra ngai ka bil ma na na tribal ja dual ngai pichana bil na ngale mu ngale ngale mu pin do ja ngai bala jama na mala ngale mu to ga decision making ngale mu ko ngale mu na ko mala ngo ka wal ja lim ru ndu ka kayan ko ngai na tipale ka ngale mu ngo ja yol ngo ja ngun ni bil ra kan nga tel wangan ngale mu buk mak kan mu to biang go ya nga kam ngale mu to buk mak tun ngale mu jama ral manapan mera ral ja wangai tira yan na kun le ai wangai tira ngai ngo wangai tira mul kun ja wangai tira ya kan barkoj ka jang balam ngirim bum nakun muruki ngatele ngunguni ngai limurun badawade nam nangune tungara ten tungara muruki nyakan maltundo rong era ralen yual klila akalim tu wang anjda yan buk makna ka ramangan ka bala wangam ga jama
2: yo bichen di nakun manyi balanya nakun nguni village council kaninan ngatele murung nguni rom ngamanga mayona mirmala pichan di limur tu kanina na ma duwali din na kon room duwali barpo ngay kulungir marlimer to mardarangan mir o nalchan
4: yo bichan de ndo na kon do wor ngone na kon bichan ngai kan bale me chet me de ya pele wal ngone chat to mu ga fo me ngone na kon long marangal ja mit tingala pan me le mo bala wala nya ku mari ngala bile kan sol ngone le wal kan ngone ni le ro mo wanga ngone na kon na we bokolok tural kan bak mal kan darok malanga manga mail na ku malango wanga ngor nakun wanga nyan metti olong ngo yakka bunal bala ka bunal bala ka bunal bala ka bunal bala ka dial bala nakun diang balang ulin lemurung yo bar koy mal kan balakan unan bala wore pore pore pore na malain lemurung yo lo ngo majin wore pore pore malang ul marikin dia ngon bala ba wore pore pore malang unala bala ama ngama yo unala bala ngama ngama yo lia ngama men mer unala bala ngurukin dukar mal turung ni nganya ai marang al balai ore yo nakun no jalan kan tulala chaya lela wore pore pore malang ul Pingo ya gorong or wangai ngur nakun.
2: Yo.
4: Balangai kulku enan.
2: Balangai kulku enan.
4: Tangang tenan ka balakan kunal ngai naon nakun. Baba guru panan ningin ane pia.
2: Tol bunai mira ngai kulngin tukar karom. Milko ngalangai uripu uripun cha mamala yul ngowal ja. Balangai gani yul ngon nakun. Kumur mira marikin uripung uripung ula malangul waraklil.
3: Yo.
2: Ngoni lin na ko ni moro. Wichar yun niya, ngoni din yung rom limurong ko
3: Ma. Yo, main maktuan.
1: Yo, jil lang maro. Karo lang dun, kaya lang lang maro dikyon. Baika tao.
5: Hi, hello. My name's Hayden Lalara. I'm a drummer for Island Band. You're listening to Yurngo Radio.
1: Yo, welcome back. Bulungan maro. Nga matawo. Panyaling ko. Local decision making.
3: Kadang o... Okay, next one ma, steps on pathway to local decision making. Tango ngaya ka nga jura nga tam, panangay nga rakaram, bachuar malay niya. Five tango nan bachuar ma, ngalmaling udanar kungan ma, nana raum, ang mga may raum. Number one manan, the local decision making partnership commitment. Number two manan, the working group. Number three, nan local decision making partnership agreement. Number four, nan the implementation plan. And number five, manan local decision making yung region. Tuan yung mga ro rakaram bar kwal nandoan kamuro malanya ng araw nung mga ro pijoing wanga ng gumna na tuan pijan ngajil mabanarakaram ng andawo. Wangkain linya na napa bijuing yalo leda na linya pa rulang tua kabe wala yam warat tua kan itu wala na kan na rakarang
4: dukar ngay tua lin dukar ngay first place kunyo wala rulang mamain tua lin na wina kundi pung rin northern territory government kunya kato wala ngay ni dukar niya malain first dukar tua lin na kunna ngay kato wala dara urung kunyo lin na ayako
3: the LDM partnership
4: Yo, LDM partnership
3: commitment.
4: Commitment. Balanya mering ngunya pin ngay, commitment first ya. Kabing ring ngay nguni, during na second ya. LDM commitment nguni na per Thursday, margini. First, tukar ngay, doling lakam. Third etap may na per margi. Third etap may ngay happen nguni LDM partnership commitment. Balanya mering nguni, nguni namun na 7, 8, 9 malanya, rumbal malanya, wal kalkidir. Wanga namir, kayura namir balanya mere step one ngunin. Tukar ngay kajola kam step two in. Dala ngay kabian da working group. Working group ya dala step two. Ngay to 26 to start. June do working group ya. Mila kama ya kaka. After being ngay rong ito. Step three ngay to kang ngulan nata mire na. Unang nawing LDM partnership agreement ya. Step three. Ka step one ngay to mag. Galki Christmas mire ngunin implementation. Plan na to ja mangurungi working group to doon yang ngayon dukkar yan dia kuin ibuli dukkar dukkar nalaya kay to yon na kung ni first one yang ngay step lingon doon yang ngay second step ja mangurungi balawik to do yo start to working group ja now to malalong to rukawang anamiri angurungi pala step three ngayonin LDM partnership agreement wangan namiri tunguni wal ni working group angurungi pala implementation plan na ka step 5 ya last jangan ini dulu pun kalau yang decision law ke decision making ayo orang region mula buk mak na makin do gumur mula bulan yo orang mula nolong gua
2: mula yo orang mula nolong
4: So doon yang ngay, doon yung five steps siya.
2: Pangunima.
4: Kahit siya ngay kang
2: ngura. Tukar ngay kang ngura. Ngurukin
4: ala. Kala ako diyan. Wala ko doon ngay kay Dukar, ko doon limarit ko doon na kung the whole thing na kung ibala niya.
2: Yun na ngay doon yung process ka dara. Ngunin malakra nga na kung Dukar five ka tara. Kau, ngunin first step siya na kung naman already gone through eh.
4: Yun.
2: Adon yan maka na maka doon second step na.
4: Second step mo ngibala 26 tong ngay kap. Kama. Ngay ito anya main one dito anya ngay.
2: Dyan dyan ngay yan.
4: Kaya kaya kaya kaya kaya step one linggo, step two next, step three ngulong in balawari po nga ngulong in balayan wala ka last dyan ngay step five dyan ngunin na kung law police in making nabalan doki marikin.
2: Kulong yan ngay ito community kura yung o community.
4: Wangin naman.
2: Wangin makito.
4: Ngunin na ngunin na working group to marikin kura balayan.
2: Yo.
1: Yo, dan balu landun, kayal mal marudicun baik kalian kau tahu.

0: Yo, bulong alma roma yam tao, bay kung lurkon kong yung ong, prukan yawa yung ka, yunin ka, kaurang, kabili niya.
1: Ngayayan, ulkton marami ng maling, tango ni maro niya ako rakaram, ka, yung ulubok bakul, laukul, tango na mayali, laukul.
2: Bala niya mayali, nakun, marma ang aratum wanga, marma wanga. Uli ni Yurta, uli po ni Yurta, lingun ako nilika bakin, mak nilika ko ni Tarangan, mak ko naltyan nilika, makpayang ko nilika baki. Muro, kulon ko, ay kibalaw. Nganapur lebi yan, nganapur dal, mak karbiyo yan, pilin, muro ko yun na, bay di nga li duwa, di ka na, muro ko yun na, mak, waka urka namin na po, unala. Kalawin ko, right pa wala laga namin. Right pa, muro ko yun na, bay pe. Muka?
1: Yo.
2: Ya pala niya mayali. Yo.
1: Ni wako ngayon ang rubit na era kara na rami.
2: Bala niya.
1: Niya kung unan, undero na ngayon ka nga, Red Parlin, wako minya ako, bityan ngayon ang rubili, una laya, bityan ngayon ang utan.
2: Yo.
1: Amaringin, uno ko yan ngiri mao, ngan kaul na nung kurum ngarti mingot, uno ko, nga ako lait, nga ro, maringin na minyan na uno ko bituwing.
3: Yo, duwalit din mo ka ngayon ni, nawin milen janga itu ada di ujung orang ni ngai lingu war pelai dapat merangal mulai ni yo liut tangut tanai ngo wandal ni wang ngo golior kang utara ni kan ngone le ngone ni wang ngawat tanguyan pelai ni ngone lau kulja mayali utara ni kan gamala pun ni ni kan wandal ni wang ngo ngone ni wang ngong ngone ni lau kul nangul ni ngui di wang apa pelai ni muka mani
2: yo
1: Yo, bila niya bichan, tuwan niya makaraka na may maral kor, manji, tuwan na nguha koro dao, yur ngu, yur tao darangan dao, jinakwa, wangkan ko nan ko daro ko, jinakwa ko law ko ko, kamayalip nan ko doan, may pa, aro nan, jinakumwal ko, jinakum jamao, kabaycho aro, tuwan niya nan nguha koro dao, na ma, dawartun maran ka, pukba ko, ngana rao, yo.
0: Yo, jalan marorola dun? Ka yalmal maridikin baik kata o local decision making.

0: Lamen Macadwell, Yulong Radio. Milin Gimbi, Yulong Radio.
1: Yo, bulong almaroma yam tao, bay kung lurkon kong yulong, prukanawa yung ka, yunin ka, kaurang, kabili niya.
2: Nga lang uro nanduan local decision making ma dawo o rumbal o room, nga lang uro nanduan kaingan ngaran. Pila niya danan kong yan magayang adangom barangay unan ko yung mga kulgana ng dango man chief minister ng malinggo. Karo lang doon man ang dango barong ka festival mayo nga ti last year 2018 do.
3: Eh, nakun maus tiyang alam rin nga atil di pali answer buko bak mga dole question nakun wanang rin nga dole Northern Territory Government ngunin nga iwang nga bali niya meri una nga iwang nga barong ka abiyan nga iwang nga nga atiling ngunin malang ngunin dukar malang ngunin nga atil kan government to mil warrior answer buko bak mga dole question nakun wanang rin nga dole Northern Territory Government ngunin nga iwang nga bali niya meri una nga iwang nga barong ka abiyan nga iwang nga atiling ngunin malang ngunin

0: Bicara. Balai nyol ngawala yakan aku nguni ngatil kap mantu kan bicari. Yakan tu dual bonding jama, yakan tu dual bulan jama. Yurtu yan mark mram dukar nakun dunupa. Mulai nakun nalkan tu dual jama. Yol ngawala jalang. Kanguni ibili lashi yang ngai wangan ngai pi nawe chief minister Michael Ganau nalbarongga. Ngatil nguni tuur. Uni ngai kan nalkan kap mantu nakun jama dial. Unindo dada naguliyo na di ang un lutan ngay to na kun bil maman ka na kun rungin maman kanyar balayin watang wala wawon ulila unawal kan ngay tangal nga tiling uyan rom walang kuy walal wawon ungal yuwal kungal yan
1: yo di pali bili mal ko darok lil padaw lil tuwalin na kun nguni rom pulo bular maram limurong bukmako Rungi rangai bar purungu ni edi. Rum limurung. Kuro pana limurung ga ralin. Rungan meraman. Lau kulila nini ngawala yul ngawal. Limurtun na aman nganyan dual edi. Ka dukar na malak maram. Limurtu yuwal kum. Kuiwal tirayan yuwal kunamira kungga yun mir. Pala ralik yun mir. Tiak edi. Ka ngayat aman nganyan. Yuwal kuman yan ga dal kuman. Limurtu taran. Limurtu mil kuman. Na purjang la palmirin jawalal numalangal nya yutol nya yul ngwal marka ni ndong ayatam nungoy na ni jamar kole yala languna ka wala tung ayatam ngulung ulit jamar kole ka ngunin balawri punguna generation go ya ki mur kadal bir ka on jabile do ale ngai bar pulim murung rungira kurupana wal kale murung kanjar nya kadukkar nya ale mur ya wanang ayat na mira kayual kun na mira yan Ral manapan minyara na jamau ja balanya muka merkul.
0: Yo, balanya itu nyawal kena kon tayuman rongin maman. Ya kawal kita yang ini merkulin bingu jawal langgu ngani ngalicelang bingu yang ini ngalicelang jawal para para urutur kumbung langgu ini ganjar ini nam na dunggara nakun ten bay dunggara lemukar ngundeli nakun ngundeli rom ngundeli nakun bay ngale murung ganjar bay ngale murung ulana nakun bawa wangan rau. Ya markulit limurung walkan ribun wal nabunga watin ngakun walang kalain jali ukan marangal ya pala niya malanyin limurung kan malakun na kung rungi ni itong karanam na lumungupar
2: yo ka
0: rungin maman
2: bilinya naun duan nan kaya nga bijan karun maka bana ngayapim kaya nga tango darangkan pian nan kaya nga tango karun maka kungana di rumana almangay tanaling kulin pada na dalga ngan nyinan kadangon wala abai ngai bele dalga ngan rom do nyina jal kre dana lengwa yoro yul ngomara na dana ga ngadang obicen makarun dal ngaro kalki ngal malengul bana dal ngaro kungan mal mal deru man madangom o yerker to no nyina na kungka yondo ngal malengu na ma na ngal maga nga work to o na ngal ma work to kai ngi work to dan lembar to kai ngi na nyine Kung kayo na yung almalingo?
0: Kalki orang nga limurong kalawal tuki. Ya ka limurong kalawal tuki. Kandro niya uli na kon. Kamuro malayin nguni malayin na kon. Bili nga limurong koy. Kakal. Nga limurong walang kibay ngo. Dano yor. Merite. Teknologi ako. Dual nigilip malayin walang mon koy malayin. Uripo-uripo. Rupiah wala lang dual. Nga limurong koy niya kata rupiah. Mulkuro ngay marikin. Parliament nakun dipungri gurung ngai tu ke rupiah nakun marki balai malangul saudu ali malai area malai still nakun limurung kal tu ngai wal tu ke nawe ebe ya ya ka ngai eksek ya dukar ngal tu garambang marki bat nyumu kuni ngal tu tarangan berdi yang we ni ngala jarangul ngala nuna jo jarangan ngala nuna jo gonga un kani ngala jo gonga ngal tu ke napunga darangan berdi cuala ya ka metrinya Teling ay kamuro na kung ngalto arambang imarki ni ngalan jaka kanan ngalan na jaka kanan ngalto ungat merpala alat merga ang ulungi malangoy kamuro malangoy na kung walnya tungun nila yan barak yan ke limurunggal yara jaka merating yaka yahit kuriya tukar kuro ama kulik uran tukar kuro makalim tualing kamar darangan yang kamay maktualin naman napurungga jama yaka na kung ngatil kap manto bayangon napurunggan tayo ngal bayangon napurunggan mar darangar nawayan napurunggan Kelkibeliru, umur kurbeliru nak ku malangu jalu, ya paling yang malang

0: Thank you.
1: Yo, mungkin marakuin ngala James Bayong, dial na kul magangama area 8.9 FM, dial kaliwin ko, ka stay tuned.
2: Yo, bulong almaruma yam tao, bay kung lurkon kong yulong, prukanawa yung ka, yunin ka, kaurang, kabili niya.
3: Nalpian na mapimia ka dangwa na ma, tuan dana ngal maling kuya on ko ganjar tuan di roman ngunung nan gay nga gamro kay nga ngal mangaro rangam yakton na wi tuan dan yon ngal maling kul di roman ngayam gay nga wang ganjuan berka yon ngaro numang acil ngurire yo ay maral kul baji ngay kal kolam na maling
4: yo tuan di manying ay Yul ngawalkan gal kordia ki walo ngalapan milimurong ngatil muka abulo da gandar koro tiya ki walkan nguni walo nya gal koro nata limurong walto darangan kagurupan ngulan na malalimurong gal kawal nya tukan na malimurong kajaga limurong tiya ki walkan nguni rum nguni gal koro katuan na nakon barpurungay bukurong ira tuwali dibili kabir kayo na wal kalimurong Limuru na yul ngunan. Kalimur yato dial nga walang gumur nga matira. Karal gaman. Kakunga yun mira. Kayuwal ko na mira yan. Pala niya doal maral ko.
3: Pana mo muru kay gamuru. Pana ngal magay nga na. Bulok toan ngal maling danal. Ya karuma ngal maling ko. Kan gaul na katuan. Ngal maling yul ngunyuarang danal bulok toan. Kacal krim ngal maling rumah gaingan nguyan yan
4: nguyan gaingan
3: nguyan gaingan yan na bunda ngar tambala yang ayah gaya karun maling kundu madarangkat
4: yo tuan iya mu banal rakara nam nonggol tuan nan barpuru bukuru ngayin nguni di rum nguni wal barap para urtur nguni ngay lakara ngal pili wako ngali tuan di ngay barpuru nguni bukuru ngayin rarali angalin jokiri ngamangamayon bira yol ngun yuwalk na yan kayuwal kuman yan Wana nga yata na mira, tiya kidi, na kung nga ibar prudual bukulungan maraman wali morong, muni iding, kanjar, muka maral koro?
0: Yo, nungunin bilibaya ngayon limurin yung altuli, ganda tulya, ulit tukidari yan na limurin kung ga euro. Kabulo maka ito diya kuy, jal kuy ral kung alimurong ngayon ya, ngulit na kunya, alimurong kuy niya ngayon jal kuy ngayon ito diya ngayon jal kuy ral kung bilimurong kung ngunin ngayon rungin maman wal kadal kanjar rungin maman. Kapulun ngalimurong nga ito, jal kaya dahil tinakon. Ngalimurong ko jabili, ngatil kap manto, wuya po ito karyo, ngayakan marad, jal kaya yal ngitin ngalimurong, bili walang kal kap manto, bayang ukan nguli mariwak tin, bayang kararang alkan, na ako malanguga, na al malangul nguli nakon kap manto, katon ja diyang, diyang mak kap manto, ka diyang kacalyo mak, nguni ngalimurong nga ito, bulun jal kaya dahil kum, ngalimurong ko jang nga ito, dahil tira, minitira, kangurungin ngal to kamarki, Kadukar ngayon yung punyan maramal tukar ang mga ibala marci bili dala yung tangon na nga li wala rom nga yal yal mo jama kur ya malang tunja development tiga na malang nga li murong katakar yun na kun wangal malangul tiang mo na kun yutay na kun walang kala ngalin yung tiyak kuri tukar kur ka marci yung ngalit may mengit tira yung ngalit yalang kala ay mulukur yung ngalit ka marci kuya nga naranja wanga naranja yura naranja ngalit yalang kala yaka nga ito ka ngay yuram ngalikilang ka bikento kaya ako amyan bi ngay marangay ngalikilang jalo yak ka ngunin nga tiling ukap man pala niyan dyan niya ngay maktiyang ngayon ka dayo man ngalipin niyan ngalikilang ko yun na nga mga mayon niya pala niya pili nga tiling ukap man ay kan bichari birka kan biya ngalatal marangay na yul ngu jal ngara marangay na yul ngu naduktuk ngalatu jama ngara turu ngarakal ka pala niyo lang kalidawon yan walto yan jaman naman marangtun na ngay turu marangtun Palang ngay lika na bijanan rom jam marang tuna. Palang limra lika na ngamun na nguni rom jam. Ya kaduali dunu pangana purong rom bijanan. Ni nga tiling wal kapman kal.
3: Ngalan warapulay. Lingkun na malingkuram.
4: Bilalin ngay.
3: Biak natan biapul man na pangal mangi. Ngaraka ngopo. Yo biapul nga na po barakto diro ka na ngawari po malanya ka murong arudaw rialing ko gurong rom. Kabila niya.
5: Yo, doon niya ka program. Supuring abingor Northern Territory Government Tumala. This program is supported by the Northern Territory Government.
6: Check it out. Yo, that's it.

0: namin ipokmak yun nga. Numagangama yun nga radio news.
1: Ipokmak na rin ako, William Kumbula. Ka yun nga radio jaman rin na tala. Kanorat yun nga interviewing, yutta jaman rin. Ito lakka namin akong yako ka nalan ko na kong role. Kadatangay na kong start.
2: Yo, nga rin ako, woko kuruwi. Last week ka start, ya.
1: Kana na kong niga, kuya nga na kong dun jama. Dun ya, yun nga radio ya.
2: Lecho jama. Ne, wala na kong something different jama.
1: Katnewin gam a previous jama nang kunak ngatel ngpo jama na na kunikan ning jama ngatel ja
2: ateran jangan na nil first ter jangan ka lecu jama nil ramal ma ne gulon kini ap jawa ngam mala ka second andar ko jama kami watch ar jangan na mere kun da da ya ko
1: yo ka tur mo bodak upcoming year march the building up skill nu ga back play and back play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time dapat ngarin ko na kun mark na kun galen kul ade na kun bay melo al to bapur na kun marti holiday break ni ninjo na we maram na kun dol na we skill ni the current operating gear but ka live broadcast ka real black to kan jango ni pin na kun running ge we just spend ma kabla nya dak dak tel na kun ari ga na ma ngak na ra ka jal tere te kum la ba local kum la ya dial ka jama ben
2: markar showing ar ko kill learning apa nama ga voice kanuka ga neka bekal ga alman ga yang ada ko ko guru ada nama ngama 8.9 young radio to anolon
3: for now young radio at and

0: Jo, da kom du inn TV. Ango yara rengo. Dere da rakkara man ting på kabiar maktao.
1: Jo, da da to rakkara man tao festa. Nei, natte ni ara yoto ngon nina ngaraka. Nina ngaraka yoto ngon. Ka nangal ngaraka pebe mengorako uningai ka cangal ngulay namala. Ira ke belma kaya mala. Orpa mara nangal nenen yun ngaray yoto ngon. Orpa mara mikite. Nangara to nangara ngala palit nangara namna me makara do 16 mer para nangala para tatar kajangala satar kajangala tangal ngara kamarcione bala me kitte nangara mengi nangara bil meter mege to nangara mengi nangara mengi nangara ka balaran ape bimawar kala kana tangala ngara Kana tangal ngay ngaran para kagahan na martin ng tama ngara ka tuwit ara ka dama ng upara tuwa barak ara ka martin ng tuwa ara ka martin tuwa yutong ara fat may kiti tuwa ara po yan kaya umala ara may kiti warpam kapingon ngara para ale martin nila anting lang ale martin nangang ale kaya ang ale maram nama tiri kaya ka Ale merchant ngare kaya kapal telang laban nikin. Merchant ngare ka ane jing ting orong ane neng ane anane kaya wili. Ni jing ting ang orong ane balang ngare merchant. Nila ka din ang orkumale ka ngayari. Kaya kumati ngare ngayari. Ko ako manale balandang ang aram. Para bisig nga lang ayre na. Ayre yo hindi po ka bupo may mga rako. Kupon. Wey, wey. Wey, hindi nga buko nga. Hindi nga buko nga rakat pa. Wey, amla, amla, amla. Pipito ako, kuko. To ang rakat pa nga lang ayre.
0: Yeah.
1: Ngay, tuwan na, ngay, tuwan na. Para kurupan na aram. Ako barka pirewa, wag ko sa katbang ala. Ngayirilit lang. Napalit ay ako ngayirilit. Ito na nga lang ko po.
0: Na?
1: Wala nga rin mong ngayirak ko katbang ala to. Ala, yoto yun. May mong yan na ngo. Ali Martin ng ira. Ito na bila tulukan ngayirin. Napta to na bila. Ara nga ipira. Ngayirak kamala nga ipira. Manyo mala. Orpam na ko ipira. Ipira nga lang ko. Martin nga lang lang. Wala mamara. Hindi po mukanya po po, hindi po pala nasyagkan ako doon. Katuwal ito. Hindi po wala, katpa man. O nga lalo. Pagurpa na wala, mitpito na, apit na wala. Mitpito na manya siya mala, ati siya mala.
0: Eh?
1: Kasayang na napal marcha.
0: Warpa
1: na napal sayang mire. Mamala, mire ko, wawa, ngati, ngapipi, mali. Warpa na po sa inga yapa ka yung o wede ang o yung lingkod.
2: Yung o wede o donji.

0: picca nga rakani medjini ñakku ngara ñu singeñ neewiñ ñu ñu mala attester ko favorite da pala ganti ki nga har dal onde ja musician na be singen nga do frontman na ñu la on the state na e ben ara mu lu kure ndako ko ben ko bler ka nga men ñu music mala ñu ndako ñu kon dream ja came true le
1: ñe min mak tap per ne ñu ngona ko ni idea wi kama e dona ni chain ngo life uni ni fan uni ko deramo kado ana ni nge kana ngula fit ke aja markole nunga ni na singa mala o baingo
0: yo uni ngara na kun music kun ne meten talmiren sport ja mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tin ngala pel na mialat na ngai kan involving na kun ngara kal na kun singing ngoro ngai kan mangitin ayan ngay kan nakon busy rip mo la sport to hola nale nakon bang ngay ra kumal tur foot step ko ka after that ngara try dera mo ngara ko yutin but all ring kan nakon ni ngakul ka kan ngay kan break tight nang ngara tuning up kan mayang mala date ngay kan ka pala ra nakon nang lang nya nakon ngala plan ngara nya markal ki ko ngala music lever nakon gujuk nya Pedro yo ka tipon mo kay nickname ya mringi na kon oro na na na kon start na organan youth band no ba which is men mak ara kon kon second na footstep fit ya ga na kon heading balay footstep ara kal
1: yo men mak let ko da o ani sharing
2: yo ran da kal tonji yo radio

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangge markore. Ngara dwal bi puka, ngara tuna kun la karam da o ngge markore da o na kunya kurpui da o ngura nalel na kun limertungura ne maja markole kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malang o radio ngor ya la bon makenga ko radio ngor rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o mara mendangalang o Now, Pugan Jipui, Ka Urpan Pui. Manauni, Uni Marakan Ninan, Unili Wangangur, Ninan Marakan, Palangai Bicharawangani, Now in Ganjin, Ninine, Ne, the Alwangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuana, Lichalang, Limurung Jamarkuru, Paratura Marchi, Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Pala makinan ngai meranjal kon larat na cecayo yarop yarop tu ramakin pala ranginangal ngai kan ngoran bar ko bi bala roi ko bir makin ngai ka mak ngai tunguni milmit pan mak pairo ngir jaya ka ngara maingi milmit pan ngai rong inan kapuar cur ngai makin nguni meranjal ka muluk kor yodobok Kangal ngay rar ranging or palangay kan nawin kurtan daga-daga yoro daga-daga balcham na nan kan ngaw yura bala makin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikir ngay makin mitur ka rulang kadara nawe ngalte tinya yukur ka doon dia bala ka cukur tumur ka kana ngay rulang tur kawang kay makin rar yura makin Baik, palangai kulun na jalak tur. Kulun na jalak tur, bilin. Kamen mak, palangai ngurung kicangun ni yau yura. Ngurung kemang jalakun. Yau yura ngay gano bibili nguran kan. Palangai yura macin mang jalakya. Mar mak, ngulam mak, tilkuru. Mar mak, ayo merkut malah. Palangai yura ngay, bilin. Lirikan jay yura baik na. Pahinakan narat. Pahinakan pinaran. Main ganin dan warau maru. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai bala. Karangan ngai nau barcur. Kulon ngapung maru. Ka barcur ngai kanurangan. Kalken rali geling geling jero. Kangal ngai rar. Main mak. Palang ngai kaya tangal. Kaya tangal ngai minta lah ngur ni nau rangan. Kaya tangal ngai. Palang macin ngai lalang tura. Parawan terang ala macin ngai. Parawan kana. Kangal kakana. Kangan nak kana, mana dia ngalangai macin wari rumai berapa pemang macin dot, pernah macin jalak terang ayak kana, paruan kana, kangan nak kana, pikir ngai macin, paruan terang ngai kan cukur yang orang, pengen macin ngai murkum macin murkangal, yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin, main mat, balang ngai unyi wari orang anja, perlu mengalakan, mirip mirip cah. Manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngat manam dil mai cha kami ri kyang ai belen kana ngai pi kan pumar bai ngon nan mabal bai nem ri ulung ngai pi kan kana pumar ka pumar ngai belen parcul ja na ngai kalu pangal ja ta kai ngai bir kair ping ping tur ngai ni ngai pi na bicer ni ngai wa ngai lawangan luap pangal wapan ngai lawangan luang ngai ngolel Pala makin wariura tu tawara pra. Marang ngai jukur ngene ngal te tinya jukur kawang kai ngai jukur mirian. Marang al kamul kumin ai jalak tur. Mul kumin ai jalak tur warpa. Mak ulah nyam na kul pur ngal te kang ni ulah nyam na ko ngwang kai ja kang ni jukur mire. Pala ngai ta ngamena. Ta ngamena ngai kawang kai ngai nguruk tir pagana. Nguran kan. Ka tanga mi ngai ka mi cha ngai ka chuna nguran kan wa ngai ngam ran jal pa ngai lokan an lokan ngai ma chi ngoni ju kor mi ja lokan an lokan an lokan an lokan an tawal na ngai ngan nin nan urpan kayo tu mak mar ma mak mar ma mak lur kon nin an wal kan wa ngal kan ngai tangal ka na wal kan ngai urpan dun na wa ngai kan Urpan ko kayo to alang kulper o wap na nga yang ay dobok para marikinan ang upang nga iwa nga ni rang ikor nga tiyang ay marikin duwat chaychar kan unal bala na ungor duwat tur nga iya kapulo nga iya tur kaway alakura bala chaychar yor purna doyor tuha na tuha na tuha na tuha na mayanjak pili ya limurong ko pichar nga iyo urpan ya yu tamala. Tuhan nang ada, nama bapa peringatan malang kebunan na, majal kerja, malun, kebunan majal kerja limbrong lima tuluk kain main karairian, pitcher. Ngaji nang nuni bawalan kong merin urpan yang luki majal kun, ngaihan lukan nunal panjat jukur mi karairing ngaih nuni kataran kangal nganak na yan. Pahang ngaih balang birka na yu tung ni ngaih kayu tung nang kulupuruk ngaitam, kangaih gua yang namin ngaih api yang ngaih, nawi kan jinja balang ngaih kanuni badai na balak kuj kujur balang kun. Paya ngay berkayo muna yung adik meringon kayo tulor kun kangal yung kinirat na parang ito doon na naman lang adik meringon kayo markuling at ten na may jalak siya wicher yup may nga lang adik meringon yup may nga lang kapitir ngay kakadara kapitir ngay kung kakalayo kapay ngo kawarawari po na we rangan rangan mir roko mir na we may jalak kayo yup may nga kak picture perpak penuar kamar kaya acang cukur o kabai ngo kagut per kabuluang kaya ngo kaya picture beli kabuluang kaya ngo kabuluang kaya ngo kabuluang halal halal dah na tu orang je nak tunggu kaya ngalah nak kata nak kaya ngalah kata rana yang nak kan dari jika ngan perlu tu ria ngamatin je main jal tu terak kena ni perlu kena guna lah cukur beli je kalau lagi ni ngan perlu kaya ngalah kena bina makina dah ni tu ala orang atum bro picture ni ni nanya ke matilang ara nung karama-rama picture angay ngani ko yangan ganji yan pengay nyari iruangan matilang ara nung karama-rama pili na yun ito ala na babala nga jar jar ka nung amerika ngoy may pa picture kawara ngay marangal kala ya ko bati marangal ngay ka ngay ngani ko yangan mara yuto niya mara yan pipala ngay wichar iunangan niya kaya hindi na nung kuchkuchur niya ngani marangal ito riyat picture dawat ng urukuro Muni karan ya ko bati kaman mak kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ninda ko bicara kangaran tu nana kunda yutun kaya bicara ngai kati yang luli kumru utri julup na nguni nawin muni nawin kunda ka julup tu nyangai nguni kulun lja kamapun nguni limulika nama mapu nawi urpan na diri multinya Kama pun, aman mak. Utur yang ngai ngoni, kumur yang ngai nyah. Pala yang ngoni, binbar mewinan ngai. Pahang ngai lagi, putur yang ngoni nawin. Urpan yang. Bila ngai ngoni, kumur na utur. Kadun yang ngoni, pahat na utur. Pala ngoni, kumur pun ya nawin. Ngai dauk yura. Ya kanan ngokan na ngai tu putun. Angatil yang ngai ngoni, urpan ya ka putun amir. Yang ngai, lanji ngai nyadri muli utur. Kumur yang dauk na ngoni binbar ya. Aman mak. Kangai ngoni bicara wangan eh. Maranja tu wandiri na bruj-bruju na bala na waring upan muna marikin ang aratu wandiri na winya ina uning aratu bayang una makmamanun na unin na uning ulika bayang unang apuru na manjmak kun na nangala ni ka na bayang unang apuru na ngara na kajamal kulit na nangala manjmak kung ala ngara apuru na tu kanan na maranja tu wandiri na napuru jamal kulit rako bala na muna waring na ngana apuru tu ngupan Mari kita nangan apa itu dua tu na ya kan na perutu na tu na mengobollo bayangun na ya na bicara. Wanirin yang ada tu wanirin na ya na bayangun na perut ngarat tu na nango bicara. Angai ngarat tu biar kiri pilih tu malah nih bayangun ini nango ngarat tu butun kabutun na ya kan ulan ngarat tu kajiwa kura mari kiri butun bayang ngarat tu na namire tu langgo inja. Menikah tu ni mana irako mana jalko bicara. Pana ni ke putra beli lai dal ni tu alai kawan ang atumuro. Wanang atumuro ni putra na ke kapa yang unang alitu na namirin ni kangara nuna tu bayi ngona nama ni tungara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tala mitre ngapi cer ngai nyanwa im nawa ngoni urpan jawangan bayi nani ki putur beri lai dal mulai yul ni tala wana ngoi ngola lai dal mirin malanama pecer ngai urpan ja kangai bikin ngai mangan nawa kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unil biling ara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unil ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unil biling ara dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya mala marchi ara to unil biling ara dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unil ki bay ngo wa ko yoro Jamar kulit ka ngadi miring waka jamar kulit ane lagi bayi ngawal kuyro. Kaya bicara ngayi urupan jangan. Ka hunya urupan na kondua ni dao numalang jamar kulit ni matuki ngako bongkong. Pala nyang ni merakan na wewangan na min merakan ngarikin min merakan. Na mani ya ka mani irya yan ngayi na we pala nya yan bengay yuwal tan na we yan bengay tapi nya tuwai miring we pala nya. Ka ngayi nguni ngai biar ngai ngai kura nama ngai kura nama orang kali itu al orang kal kangai ngai kura pergana kama kingkan kura per kang ngai kawa ngai kawa ngai kan ngai tanggal kang ini ngai kan kangat tanggai kan orang kal kakap pengai kan itu kangat tanggai kan kan kuri orang kal kangai ini mak kabicha naku yang ana yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir kama kingkan ngai kura per bayang ngai pujuk kura mir mak kina palang ngai ngai nawin wahui orang ngai dan ngai ngai kayu itu nama orang palamada Wadinan, warin ngu pangun adil cin guna parkun biri na wudup turabilin. Ay bay ngu ni waru yun nana mabili lahi dalo. Pana ni kibur turabili lahi dalo ni dole wana ngartumuro. Wan karak, kabala nya pichan min mrakar ngu ni wangan ya minay ngari cin minay bi ngu yi. Mayan jalak ngu. Yan bi ngay ngu ni tapi nya yapala nya. Nganya na wi ngay yi. Wana ngartumuro ka makin kan guru payo tu nga ngari biri ngu yi. Pala nya nakun limur yul ngu. Diang bala nakun limur kayul ngu nina. Ini mulai mana yang riang ulang aku meter ya, kawan yang rayan. Ya kan lima mulai live na wangan jala yurkan na aku kurup yurungan. Ya palanya. Atau kan matu kata, na aku matu kata jamar kru na ulak karam ya kurup kurupan walang. Malu matu kata ni ngama kat pirka in wal tu kangu ni. Kat baru kangu ni manik kai na we malam tau wangu na wangu. Na wangu alpisi ngur kandung malangu urataru wat. Tau mir palanya mereka matu kata nama bitja mirat na kun tau ya palanya bitja mereka. Tahu mereka ni bicara. Kabelanya ni malam jamal kau dah undur. Buk makau jamal kau. Ya lelang mereka ni matuka nama. Kanga mana matuka. Kabelanya.
2: Yo buk mak yo ngah. Ngalai milk kringji. Kanga mana matuka. 88.9 FM. Yo ngah radio.
3: Want to listen to the king? You look like an Elvis fan.